0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupuol niya, buige ya, telo manang waktong kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumemara niya, kemardo. Bisega, kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo, ngapa-ngapa, na ulo mayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat eh. Teladan dia. Mara niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Marudo, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuya ko suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to buncut tinya nak. Iya ga bisik kutak yang pune. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.